0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

n'olw'ensonga eyo waliwo oluganda nkubye akaama ayinayo akalabo akaabo abaaliwo ekkanisa ng'etandika. Sebo ngenda kukuyita ojja otuwa akalabo ako. Mpaayo omuzindaalo awo. Google.

Alléluia. Alléluia. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingina nga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze binene.

tukole mufu okwagala tukuyita amakyagalirwa otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde tuwawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omumaaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza sesioni eno yimusa emikono gyo mubbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.